inyuj ulip kakta lo suwalak bada uwanga nyuna katikat ka manit no tamayu tawan na yu inyong ni nunakal ni ulip kakta lo suwalak bada kipalitak lang ali ulip kakta lang nektung uwanga harapitin na lak uwa inyuna sa kikamnik nito ang akma lukak talang na ito nga suli lugo papagalo hantang na akman balik lugo balik sa kukap ko nanraktong naksiman balik sa kukap ko suli lugo tabarang nga lukak talang na ito nga huwilaan ni mak nga uwag nga balik sa min nota min kalau licuk nak tua, pabak pabak sulak sih sinacak nyuj ilis magat ilokating sih sinacemik atak tak kuwarak tetinua kucing nak naksiman marjmi kucing nak naksiman malil licuk wasin pisim na raksiru kayok tung na raksiru hamilat ni kayok tulay yulwilyong amin uwa nga ligo yulwilyong pagala kama yan ni nalot pa niya kupupayok kalahaglan abrumak nga papumlin wa nga piligo chipnak nga kayok piligo yak nga wa tam na alang nisa nga kodigil laki nga wa ilat ni kayok tunari ini kublacay ni iti khunuk tagluka khunuk alak alal kichuk awad mo mangali nuat mun agar rot tungat nun to nua taglukat cang nak lunga olal gicung wasin ta nu lupak to nani tarik alat ka halu taglukot rak nak lunga pisukutak lunga pikama kayok tumi kato jimi kuni tuk singi liak tunga ublubak pasin unnaak simman aguna ibe ngirak tamanna nalot lu ikirak tat punya ubagudli ibe ngiramik pirahit put suulab tali nilurabik pisunik ingat tepinyon nak lunga ebung ka walu sak ebung a palap ka puk te sama ha kumal kising ngok nak lu ke meram kagan mukak lunga kenyek tawak silgi cinga tabu ublu korak ngat kenyek tawak til lunga kisema kenyak sibunga donna siyak sinacem tamatuma nunamnuk palap kaktokunnuk kungan ilangani nuruk tona kimakamit nusakatakto aksuloy katakuni ingnik ingnikunaksok basin dahil na kanuksasungan na nga kinyak siya kinyak lugo dahil na tungamnum iglikunin bisa madama kenyak tilu dana kaya walu tikit nyama kaya walu sakak sigang pero kaya walu saklunga tumumunyun tikit nyama kak kamilak man uwang alis utilamning nalunaksung kanok tilamning nalunaksung wasin dana sudilam ning naluk lunga manik si klami sama erong wah
sutilanik nalup lunga kau rela taksi lunga makitab lunga makita niksi lunga ang nikmik takmik taksi minyaksuk ang nikmik uwa sikinya kura kanyin lakap ku tuha lukrak mentawra tamani kau kuri lunga tuha lukrak niksa makitap minyak kama at kagnira aksi rungo palap kapitin ni makikimuram kanganin at kaksi niya rungo palap kapitin ng niyak tong at kagnira kalawak to nga tumiga man na ilokani kayaksi rungo kayaksi lang nagsuk at kagasing nitsuk kanon namun at kaksa kalawak to nga taktuksitin ng lo kanya kalakap ko taktuk siti ka at kang nakakalak to nga dahil namun taktuk siti ko nalangan nga pan tobrak nga at kakasigama kan nung balak na tam tungalan humnin sakayak to nga nakapalapkap nung tungalan kukorak taman at kakabuita ako ko ayak na ak to nga kaya sinobwa nopak taglukak sa katakto nga nopak tayo na kaysa matema ublam ublam tunganon ilaksin man kaya anigo jakto nga anigo jakto akto nga kaya nga lahat ni anigo jakto akto nga tawa ni kunak lugok man, taktuk lugok man, tumiga, tumutka. Kaya walu sakti katak lungalu, yana to sing ilami wangan, tayat narakto mo. Kaya walu sakti lungalu, tumutka. Tufsili kapkut. Lani, anigo, ayoko ngayon nga, pikama, tamma pera ngayon nga, ayoko nga, tamma ngayon nga, anigo jak tirak tong tuwaglan anigo jak tamna ilaw tok ilaw nisok anigo jiruni uwani na tuni pakrota tamna matukrota anigo jam jalan isenik kuma ilirak sotiga tamna ilikapku Piguna kulipena kun kilalangin yugo Uwamnik tawra ilani Kawani masitumi Kina yagok nakalak tunga Anak sa sayakturak nakmabut yunga Ay imakokunik tunga ang mechun nyaksuk nga chun nyaksuk ikuna kulipeng kun kilalang chuni upgaram sumu kilalak lu ak piyak piyak chuni kawra lima ko kunay chuk kamera tamanna eldus ilani ukak mata nalak tawala kap kitamaru ko digi may katsuli tamanna Wa ulip ka karam niya, ulip ka sa kara. Alanik, iwo lagi ka, tamatumo nga. Wa, tabrani, anigo jak to nga, subod lang mo, first day tabra, anigo jak to nga. Rasin, tatpikula, kilalakap ko, umlukat kanyang lukat, Uglok sidit, kanyak lukit. Kod mun, olak tilak, olakasin yung man, tatpin niya, uglok sin, uglokak. Kanyakap ko, ako ni, kola sa akong manyad mong, anong lunga, olak salgit siya. Taglukak lunga,
Ilitsukulaanyarika tamaani, ilitsukungillarnarika naggornitukaa imma tavuani alapillunga qaqulikama taglupa naggukkukaa nalunarika. Ura ilitsukigalaarnarik taanna taglupoodiginarika naggungarak wataarummani арлахму ублубак ублубакэ накъарсаархааннакун нунакун натингнакут исупатарлунга тактуксиутипкун нотаартасамма суппатигаарума исмагкэ кууккутамакка тиллиу исэнин байерума илтигунаарикка нотаам килооннитот тарем тунгаанганитот исманаарикка аданнарлунга лупак кисаамма унну аталлиппаанга таарсилигиппаанга тоо таарсимман унноопак писуккаллаақама ра анигуяарсилигитсумаасин анигуяраталлитсума анигуяммунисерлунга уллоқтиллаақсанганик налуроораалаллунга маанна тавуани синаулуроораалаллунга пиринг пиринг тавуани уа уллоқсиати уллоқат пиняклуит натту агнерсикки тавуа агнералаарту уамми синаагу уапкуурал киняарсинаагу агнерни маннаснаава аватига амна нотаармит бакко иньунаагалаарнусу тамаани уапкуурал киняк агникун агнеқарнерсугу уапкуурал киняк ат таавумига ублупак писуппатарлунга кисаамма уннаарни уннаарлупаарни анигуяани коматавуани тооллаққаарлунга тоо сакантиа ооллаксаагаталлитсуг оолларрингиллерлунга таплукаатсиаарлунга тактуксиитилхиняп тоо ублупак исуккаталлигиллунга сэттэксанганнам иликама сэттэнгэ кигу тавуани сакантиа сакантаа манигуяхама сэттэнгэ илисугу тунгаённу нуввик ра исуккатарлугуннаар уннааратальгиллуни таарсиллуни иргэмун майорту эрэмун майоорсилу рак каагатсаамук каагатсаамун иливааллугутартунга тавуа тавуани майоорлунга таана аккангасимман атқарлунга таттуксиитталлаажуарлунга таана кисаамаатаама кууммун атқара тартуа атқара тақама тавуа иппа нактоорат нактоорат кэнингэраагаарсиикка тамаани канунамун сарвақақманки макко саниклуурат тэднамун сарвага итчуулеқ тэднамуктуулеқ сарвага нактоорани аа нактоорани нат пақиллума киняруарлугут киняклуут таттуксиити тартунга тавуани нактоорани тааккунани иллунг коллекциум куугусукнаанераа коллекциум кууиппоо тэ намун самма ооллагума сақун сақ налгу налгуулунга ооллагума сиерсинаатсаама кууккумун алламун тикисерисуалуттума иннарлуга ооллерсаалугитсума аа
Bayok silik cuma asinya kemun. Payah kuni gelak tu lap lu nak kuni ki tak tak sijin. Kuni tegul kaktu tegul kacak tu lap lu gelak lu. Bayok tu mah kemun. Di kemun bayok kafu atang asin men ku kemun. Kakak tal gitu. Tora temannya kok anak lelaki taksi ga leksel gamun anak ujak oma kebiar ngari ga temannya kok siak sini kak nusyaun itu akhirnya terbunat kaklum tora imilak tunga. Tapi emak palu kat tengah terkait terbunyi siap-siap pun emak rulak tengah pun nang macam agalan tapi emak rulak siapa kat tengah emak macam Allah semua anisat pun siap-siap macam kubang temera sama. Palap kapuk nani dema disiwa naka halakuo pan na damun taktuk siyip kun kumun ito kada huma ilang nakto na dam simablo hada tamal na tuwro raksang nekara asikan na tumukso tila pemni tak kenyak sila kata kira tak rauh pun kena. Tumuk sotil lepem ni tamat tuma ni. Siak sindikun. Ani sak-tak-sak lang. Ya. Mekak lewa kenyak sila kata kira. Kat pola gesip magan, sugesip magan. Isumup lang. Pola lahat kalaman. Buwa, nutangap menga. Taman nakuk abu tuku kebiaya al-leksalikak aniku jago buksa kebiaya litiga dapur ni kenyakala kapku kat ismum ni ukaksir sumun lugu mana mana seputi ga atau keluar dan makatak tu bersama pijak panga pijak tak segala ya tumukso di lepam ni kita kan nerikam ni matumani kum suun nerik ni seputi ga dari sabu dan makara tiup lu sahabat cakap bermana dalam mana kerap seliga orang sebelum ceria cakap seliga cakap sebelumnya dengan nolak dengan terbra suka sangat kalak tengah suka kalak tengah teke penyerang apa pengisip penyerang terbra bunga kisip tara sigala oyak tak ngomongin semua belum dikitak siya tumukso di lapam nito so sam noni minoraka hadawro mo minorama tulo atak nga makita orak nga pigakta oralak kalakama halak sila kutsima tumuk sodi kapku teman nak anu ujak buksa samun paket kuma anu ujak laki sedikit minga kau galak tinak kapsinya igil pasangan cuma blok pasangan cuma siapa nak puyuk wira naluna kalukut palap korak tikit sana aksi lagi
Ima papagaluk itawuk ba? Tugun itawuk. Tikit niya ko. Palakak po lakay. Gusto mo, ilitso ko lakap ko. Tagun ka matakluk. Isak tinga palakam. Ha? Isak ka mak. Kupak tu lah dari muka dan nutong ngam temani seperti ini tinju sangat tak mengalu temani ping kupak tu lah siapa mengalu kelam seru kikit lu kupalek tinggi nesung nirang ni cengak seru kupalek usik sek tu terak kup dan nak mengalu kagma Taglukatya ako ni inyuk agak silik taglukatya palukta ko ni kukpek so diga iliku tamo nga kuknik silik sakala akto nga samne iliwa kukpek kukpek mun kayo misung ngayak man kalutiga iliku ilikaka kagma pam Pahamun tabunga ajarok, nukli lecok. Ha, tabunga itik torak paluk talak kala kami. Sigurung mun tabunga kupak munak siri tilikaka tabunga. Isingin man. Ingin tabunga nilip-lip. Ano ka yorak aksirunga. Puk sabuk ke mana malgut malgut puk sabuk minyak papa kepun minyak sekolah minyak sekit mejuk kit minyak sek kawan tahu tak isingin man tu anugerah semua tu tak semua sinig naksong nga, sinig ulaksang nga kayo daw mo, sinig tula naksong nga. Konira kan siguro nga naglani, tiklo nga. At imnitawra sa mga nautamon ay niya siguro nga. Nautamon ay naksakim ma. Walang naksakim ma, palapkak. Sulit nyarawuk, nyarawuk, tamara. Midlugi tabunga. Alak nasak. Nandara, ite kamo. Tagluka. Notamon, tag alak sawak sunga. Ikapkit, samakop, nabuktas kanyak. Turak. Ok pegar ni kek sedak tola kapik, belapak kek sedak tola kapik, nadam tengah nolak satu, satu, ya, kama, satu, dalam kiri kiri cengah gelan tabur ni sih senaja kan itu. Nautam tikit-tikit-tikit-tikit-tikit kamu kik-sakak tawut kilup tikun napakto nga nungun nautak temani napakto rako na bulitsak kik-sakak tawut kilup mun kik-sak-sak kamu temo taglukata makap ngayokak mo tawro makap toto kumusik Apik suktak sige siligitkan nga sumagak ma. Huwag nga isumaglong tao nga. Milukso lakatakik ka. Napakto dilyo na. Tikin lo nga. Eh lo nga. Isik lo nga. Mamat ko kato simen nga. Nakita mani awit kalak tinik. Isik ama. Ara ini suklutin mama apa kerak silir kita
rèn nhanh xuống dưới đến lập phút xuống người dưỡng vòm nước tâm mà lo rạc lông á và bà nế tâm mà lo rạc lông á bây giờ nhớ xứng lại chứng và bà lập cạp thì nhớ thì kì nhớ mà xin nhịp tạc cạp lông á lông nhưng mà nhịp gắn nạ cốc xe nạc lông á đàn nạc thông à mà nhớ kì trăm nịch karena yak tu kalau kami tiubluran sebabnya ni lektok anirok apa gagalan isilah kalau kami kanu kuni tema animek dengan irah sangat tak mengalu senawa mama kalau curat kukukok na mengang nikok teman kalau pakat kuk na mengang nik Elek nerek tinya rasuk lun tema Allah nak sok ra alu jualan nerek irak tilinga apa sulah irak siganga tera Islam kila kalau ya kila kalau ya asinya asinya persoalan lebih ilimas ako sila katakot kaya suwulak mik tabro mani dahil na alayak tulamnik ukang nakakatakaman daura ukang sozik-sozik lapakto mo ukang sozik-sozik kalakto mo ata kiwa tikinya ranga ukaksang na ruma tebruma tikinya kwang siwo kanaktok tamna ukala yuni kena inyuk na aksimaruni tawani inyulami uwangki inyulami inyuk na aksimaruma nutoslam ni naglan ilgangoslam ni naglan tatpango kungin siyak lima sublima inyunak sumarunga inan tagayam sinyani inapta kungin niya papuha kungin kagman tamahan sabro ukang nakpalo kama dabwani siwo ka naralak kalaktok apay siwo ka kalaktok nga kahit naon ninyo ko tigil kanya kaya tabura ni tabura alik tum tabura mo alik na yung olo tiblo nga yung makak kupasol ako na eh yung muna aksok tama nga unisik lago yung nauna ko ni unisik nik nga ni kako unisik nga kaya unisik mga nakbunaglata mo olo tinik nga ni ma what tamna nagiga tawra ukakama tawra kakpalo kataktunga tawra minga tena siwani pama tigok sirak lungalo kimagura nga nito ang ngangma na ukala yung kidong sinawa tena sirak tingik utamna nalaga siwulak tulong aglan, tulong ako pa sa ulak, anyo na alam ni ulip kakta nga, tulong tok.